Sa minchay kuy Señor, hinaspatak Señor, yapanyaway kikuno ongkos kachkasyang kwa kasyang kucho Señor. Paikunawan pa Señor, kamponitari kuy Señor, ke olay kikunawan. Mayakami kikon Señor, gracias nispa Señor, kaypi yapanyang ongkos kwa kikunawan pa kamponi Señor, tarikuy, hampi kuy Señor. Paikunata pa Señor, tahkay takoy kuy Señor, intero lugar, tarikun ko hospital, puasin ko pi Señor, ongkos kakasyang kwa kikuna. Señor, nanay ko na katipas, kampay ko na tapas, Señor, hampi ko yung nanay ni tapas, tupay ko spay ki, Señor, kanya po ni muna ni kita ruway ni spaki oras pi, Señor, manya kamuy, kila pa lang, waway ki kunapak, wakasyak kunapak, Señor, sa sasayip ka kunapak, pas Diyos tayo talyay, hinayatak, sa amin siya ki programa, tiyan na pa, mukhila pa lang, waway ki kuna, Señor, tarikun ko, lang amun ko, Señor, lang askan kumantat, akaampun ko, kay programa niyo pa mampuririn ang pakpay ko na tapas, Señor, sa minchay ko'y bendisi ko'y Señor, as kaskampi, Señor, as tawang kalpawan, Señor, kusikuy manta yang amunan ko pa, Señor, hinatwa kay chay ko'y tukuy mana aling ko na manta, Señor, yanapay ko spay ko, angkoy ko na manta, ang churichis pay ki, Señor, sa chay ko na manta, ang churichis pay ki, papawa kay chay ko'y kiawalay ki kunata, gracias kanya man kachong ispa Señor que harás santo dirección y kita balika muiki ancha munako Señor niku Jesucristo sumach uya sutilampi.